Buwana, buwana, buwana, umgawa buwana, buwana, umgawa buwana. There you are.